Nothedemukitho thena kutameka rveder no kuyuveshonapo kutambura ukari mtiriri makurando upingwa wetu makurando omuta wananga mambudhi kuyahokoka eyahokoka pakare edinga yahokoka nga nyenga hakonanga kuruwa nako nongepepa munganga hakonanga kukupako maano ngishona kunda ma hano hoko kuchaka chaka theka kemo kwa wananga kara mambudhi kwa wahakara na makuhongo awahadimu ka yuko hatara kuhithimu tutha yokare yuko hatara kuhupingwa wetu jare ro ngai kehoto kathingureko mukunda wa mwichiku mukunda tororo wa mkwe omu tunakuenda kehoto kakuvureke na wetu Moses Moriri Maketo munga kona katupako shi apa hatungire mumbunda apa nga haendanga mumbunda ngipa munga dinga hae mwananga hipara yomu ya mbunda ndano kie nguraishi hanuke ngipa munga dinga hakonanga kuwa honga edi mwaroira kukara mudiombo ndano kie nguraishi hepa ndani no hedia ngipa munga dinga hakonanga kuruwa na pofochi hipara yopakare ngepi edi ya karire no edi hanakuna iane kira kiho diyo diare rodino tunaka wana kembuzo dhihadhia mnyima inge nyitho dimbo na kuyandura makurandu yetu ano kare keho omteriri

0: kanya ni narta nagra poga pago pa para ko irga ni tembo para ni gura rapo punti ko menega na watu pu ogwa ita mtu go karango so gura gwaninge ko nambe za kwa bako ko 081 44 16 29 6 ya wampandu
1: hewa Shime rubedhe tu dino rubedhe shime kufungwa na mungi tape mayuvitho yetu. Halo, kumayuvitho. Ewa. Halo.
2: Halo.
1: Kumayuvitho.
2: Ewa mpandu.
1: Ewa.
2: Kanya na maria na kara mokehemu. Kapara kwa hirugia na yuka anuwa nona. Diyo motakitoku. Ndiyo mbari na watu ku rano di wayo kula gwanange ko nambezi 28 9 29 900 akurukurukamo banya mbari anakara mokehemu tapara ko iruga na yokara prembono wanona ndiyo mtaki opu ndiyo mbari na watu ku na yeda ipira gwanange ne ko nambezi 081 28 29 900 pela kweli ke kwato ese ni kiwa mpano kumadiliso
1: hewa Maria na paparako iruga na epembo yo karano wano nandi ano mkuru kadi na iruga na nare yo kurara popo ndiyo kumeneka na watupu ikare morundu ndi nkure nkuru gwanangeko 081 55 39 388 Maria na kara na papara iruga na epembo yo karano wano na ndi Nom kurukadin na iruga na nare yo kurara popo ndiyo kumeneka na watupu ikarenye morundu ndi nkure nkuru nomora 081 55 39 388 bela kwato sms Turuante rubedhe rumo tutape mayuvitho yetu shimi otaterera kukwenu fungu na dhetu 061 291 2475 tuma SMS ku 6225.

Madam Terere yomhakwa ya mebeli na tere manako mtambura kumakura ndwetu o unje wanjewa. Dere rumakura ndwetu ya unje wanjewa. Thiku vureka thetu kuna kuenda shimika rothika hatere kudihamba dio TB. Omotuna kathemene na thiku menina po kuangao hatapa nga kuhakorui ho TB. Noi wakona nga kuret therapom. Agenda wetu kuna karake umkadikuto Peter Kamenye pofochi na umkadikuto Lucas Kakupa. Kushua erera pathpatera atharundu pa kliniki. Omukeho hana kuyenda hakatu honge kuyo ingishi opahan wanga uno otibi hakorui inye ya wananga imwe ya yo kuhedhere lako uiware teranga po wanga uno nonge pedio kakona kaishwa ithapo podio shimunu akanwe wanga wendi kare akaumani kutho kuninga tukawane agenda wetu wano nganye tukutambure kono kamsika ukafupi otukayube shimbuthi munye dhe hana tuchimbe lako mudi wa dodiare ro kakareke umtereri.

Okokaino ndi ma side effects yano. Akara thiponga ndi endi kukona tuambe shi dio yakara nge nyungwa pamwe akona kupita ndi gepi pamwe ya.

0: ana kutita po mayuvito omukunda naunche ndito akona kumoneka ngati ya varuemba pira iya atundo kumbara ngati ya kengeshu wene mongati ya vura kulinyonga ngamo ndiku atonga piropo kushigongisha apumba kehe uno akaro mukunda wana kuyuvo uno ano mayuvito nakutapa ndi kuya kuwanekera momo muwiri ngura ngura pandu nchene si mayuvito wana yuvike
1: hewa
0: hewa
1: Sidiona nguenda kenge ya makurandone mayuvitho audio tunakuenda nao tudipo shimeno makurando obendwa dhuimuna panukeni mnakuwa tera ngombe mbwa nombishi shimo ukabango odiva mumkunda torero wa mkwe makurando kunde manakia hongeno kuna kuenda tukampeko makurando thivike 30 natamba 22 kate 26 June mbanda ha kuna kara kihongeno makurando thipanitho kutanga maputatho uwadi mshangara number 1 tho hatu kamchonga tho unekake tho kuoko shajuno shumanda thipanitho kutanga maputa tho uwadi mshangara number 1 tho hatu kamchonga tho unekake tho kuoko shajuno mayuwa 23 June muwadi Tho kutanga shamakwi, tho wadi mshangara number 2, tho hatu bagani, tho une, France dimbare nadiyoa, tho kuoko biro. Muwadi shamakwi, tho kutanga tho wadi mshangara number 2, tho hatu bagani, tho une, France dimbare nadiyoa, tho kuoko biro. Muhatu, tho kutanga omega, tho wadi karenga, tho hatu divava tho une shadimbungu tho kuoko kayanga muhatu tho kutanga omega tho wadikarenga tho hatu divava tho une shadimbungu tho kuoko kayanga muune tho kutanga omega tho wadikangorombwe tho hatu dimwa tho une kavichi tho kuoko mayara Mune, tho kutanga omega, tho wadi kangorombwe, tho hatu dimwa, tho une kavichi, tho kuoko mayara. Mukuoko, tho kutanga mshashani, tho wadi kangorombwe, tho hatu, shamavinyo, tho une, mangamba, tho kuoko kanduko. Mukuoko, tho kutanga mshashani, tho wadi kangorombwe, tho hatu shamavinyo tho une mangamba tho kuoko thikanduko mwiyane mukuoko shukutuwa rakeho imuna etu pamango o haivendwe ranga nikurupereshe yetwa dimkapo no nye pamuya yetwa pitranga ko imwea nikurupereshe na yo tuwa idimuka Rundu Outreach Team ngazika dingura mavango agam mo gava uhaku kwa wana kuvera tani novendo atintuko dova nona nova gorikadi vantu na venye awa ngawa hepa mbatero ngawa pitrenye nombapi rado spangero tani waveli kupitura konye noranda ne donfuto nishi makura andoke ayane ngeno adi haka ministri doyo unjewa njewa nganyi haka ruwa nene keho mumangwano nishi mumanda nishi wone nga hakushua irereke ukurundu hatambe kuzadang Muwadi nga nyakaruwa nene pa mafara mano, di pa mangwano. Ditauke fam, runtui fam, kwa tambunge fam, die fam na mwira. Ehagero fam, mapanda fam, kaputa fam, hompa fam, elolo fam, let love lead fam. Bereve.

yero chi parwedi no to ka wane ketungoli mbudi odona kunyunga ngo pantambo ya ujuni kuto waka yuka monda ya shirongo mkonda ya kamahina shaye pantambo ya kinda ya ujuni marumba tano o anakaro kutungoli kutundira pabiri ya mrongo na uwiri shitede goro kungura ngura mliwa lena mchi kuna kara marumba tano pakachi ka Morocco kumwe na Scotland omo anavurungu likuwa funda Morocco na gora imwe Scotland liuta Haiti kuna kuata kumwe na Brazil omo anavurungu kwa funda Brazil na gora ntatu Haiti liuta ano Paraguay kuna kuata kumwe na Teki omo anavurungu kwa funda Paraguay na gora imwe ano Teki liuta na mpringo yo Paraguay mudani wendi umwe anavuru kuwa neka karata shashigeha marumba tano oka karoko yona pakashi ka United States kuma na Australia ka vurungu likuwa funda United States na gora mbiri Australia liuta Mexico ka kwata kumwe na Korea Republic umungu lika vurungu likuwa funda Mexico na gora imwe Korea Republic liuta Canada ka kwata kumwe nguli na Qatar umungu lika fundu na gora hambo umwe kata liuta anyama rumba tano nguli oka karoko yona ano marumba tano otna kata tira muliwa liana mchi weni omana kara marumba tano muliwa liana mchi kuna hii manangoli weno Netherlands wakwata kumengoli na Sweden pawiri ya uhambo mbali Germany kumwe na Adoy Cote d'Ivoire wakwata nguli pa wiri ya mrongo ishi marumba tano wanyampu akakara nguli marumba tano pawiri ya mrongo pakashi ka Cote d'Ivoire kumwe na Germany ishi kumengoli na marumba tano ota katati ra yona Ecuador kumwe na Curaçao pawiri ya uwiri ano kungurangura ndi muruwindwira ano Tunisia kwata kumengoli na Japan pawiri ya uhambo mwe Spain kumengoli na Saudi Arabia pawiri ya uhambo mwe marumba tano pakashi ka Belgium kumwe na Iran ngaka kwata nguli pawiri ya mubiu kungurwa muliwa lya shunda marumba tano nguli amanda ha Uruguenga kwata kumengoli na Cape Verde ano pawiri ya mrongo na uwiri New Zealand nga kwata kumengoli na Egypt pawiri ya utatu Argentina nga kwata kumengoli na Australia pawiri ya uhambo mbali ano France nga kwata kumengoli na Iraq pawiri ya mrongo na mwem anyama rumba tanongoli tunakatatira aku nkinda ya ujuni parwedeno ishi anyango marumba tano o akakaro kutundira na mchidogoro nange manda chao kenge tungolishi marumba tano o kakaro

0: ko mawdano
1: ngurayi
0: nanuem
1: wendum pindu ko
0: to aduli duliba weni ko
1: na tum fotuli
0: iyaro
1: asala mutu kengereke kumenyu na tishine evantu angapwa na uruko
0: okay
1: iba dano angapwa na uruko kwetu ko
0: kutumi yunjirako
1: okay
0: iyaro
1: kama ashu nike nike wala titamika
0: yini jopo yo
1: dano na mchi
0: kuna kara mbili imwe Netherlands kumwe na Sweden kuikatameka paviri ya uhambo mbali ano ya uwiri German kumwe na Kota Ivory kuikatameka paviri ya mrongo
1: na Germany
0: iya
1: aya nakona kuiwe naka Germany kainona mchi
0: iya yeah.
1: Nkeleka tuwa takamita njoi nya sebe ni nya wapile wa unyao kita kanjiwa wana kambo wonga na mshibo
0: iya
1: sebe ni wana
0: ok yehe
1: yae mtu kengere kushifu nike kumenyu na titiku
0: ok
1: pando
0: yaro

0: Hai, yo kai vani ngisire ndongoro vina vakwetu vadire kugwana po kampito kongandi.
1: Iya.
0: Anoma kutwara mokoko vakutumbagura yo muhori kwetu Germany. Ai, wale nambose nai mutombo kanyi. Mara kuvura akazumbane seyo muna kuimona.
1: Iya.
0: Tumpandure? Mwiyo tu akambike kuyoyo.
1: Iya.
0: Kandu mpandu.
1: Iwa.
2: Pike bis. Awe tate vindundu mom nam tante amina kafuta kembo ngapi nani? Imona watu kwa tere mipako it's okay. Bela bela. Tamwe watone papa ni. Okay.

0: Watu FM.
1: Hello. Watu FM.
0: Kumaudano.
1: Kumaudano.
0: Yeah.
1: Ya tengu demo twa diwara ezina ba kuninga za South Africa, South Africa na Korea sina wakutana nayo.
0: Asige msinje zo.
1: Oh za South Africa ngawa da na Korea last kunike zendi. Ozo wakutana game za kutana South Africa.
0: Za naina. Za South Africa. Nina kabisa kara ko game za South Africa.
1: Oh mungura sonda hapi.
0: Mungura sonda ha. Abinga dana South Africa.
1: Oh abega mpire ko ngoto game zimwe za mutoko za uta.
0: Yeah.
1: Ah wese ya Africa ta zumbane samora yo kuninga sto tidaba kweni wadiwa na benye Africa kweni to tidaba kweni. Oyo kwa kara tenge ngeni oge kwa kara ngeni Ya zene wana no point takara chatoni mkwao 6 nil opene klisi yansa

0: Mumimbo awe tari tantere pwagen mumimbo. Uwe nataka pwaga tari zigida zigida. Pwagen mumimbo wo takaza. Taka pwaga. Wana siginge. Nomgori kadi gwendi no wana wendi wama pange wawari wama mati. Na tuwe nyinyo siwa wakuwa kunyumana. Tani warike kumtanti kumpura metaren siwa kwetu. Ame kwa kupopere. Nyena kupopere na wanana toka ware kahena o duki o ze o hwede senge. Asingoso nga pinyo mwa na wa monangewe na wakwetu. Ngano kamwena tu. Komaruhana genye nyingesi nga pinyo mna nirugana. Ame ngoso mwa hwede senge hena kuwasu wapo si. Ame mtu gono mburu. Na nye mekapisi mtu gono mburu ame kuruga na kumwena wasu wapo. Aweta ntangusha ata po mbiange po kumtangu ikutangu nanye kapsi udano. Tangota diri yuka. Hame nga kap koretere mos kufu sogenga no kap na karangesi. Hawe. Ya po kapi. As kurara ena. Kwa to kurara mbiange kuingira tupunye. Hondi ndirelise. Awe tupuli asa. Nondunge. Simpeta dizikomeho. Hame nga pina nirugana. Hame aye. Tanziko wa corona wetu.
1: Kerongo.
0: Kapis kerongo. Kombara kwa stentu. Murape na osepe na tuwa kere. Kwa kere ngwendi wa nona wendi sanyi. Waefro uno wa mitiri na runye kuzamomo. Koko kombara. Tomkazo gera. Tamrongo nondunge nkenye hii. Igego kuturonga miaye tanzini kaitante na inyomu ya agendi. Awe tanziko wa stentu. Morangurangu razo nene. Awe tupuwa wazu vangiasi wawizio yefro. Nge waya harangurangu razo nene. Awe taniwa tantere. Makurangia asia aye oyo. Kapyo no puka. Na mumu isi ambaro rugane. Mora membo ka membo waya kugwana. Owe nala kwaita. Hage nagem kwaita. Ngano kolikire. Ngano sirika wa mdipa gere. Makurangano. Owe ngano embonari nye kwa ya tariafu momtu gumwe tupu. Kapisi udona. Na mumwe situpu hambaroru gane. Mora ngano asikonzeka wali gwene. Ina omguse ko konzio ya mhoreke. Ngano ponga atuwa kumonu epuko. Asindi ngano konze tupuka wali gwene. Ndi mostaura tupuko mligweni yoko. Makuro tunde nendi konze o wize nendi membo ya mhoreke. Ngatu amono posi epuko orugana. Opoka ya kugwene nendi membo. Membo udigukulika mtuasi dipageni. Murangwe nyoyo dipaga tupu. Nani eh? As momu ngesi nga pinye mnani rugana. Momu ngoso. Tene na wagenderako. Na woku zuvawe na misi waso wagani wakwitu. Na tuwa tantera. Awe. Nawa. Nani nye karunga gende sa. Lio uluezu wanguro watawazi kwa stentu. Awe tupu waka isanse kerea si. Membole andambu imongesi. Tuwa gwana mom. Stentu ipo egadi wa perenye.
1: Yeah.
0: Wakwa ito wa wetu wa swaponyo. Awe tawa tantira si. Gwina mtu. Na hii mwesino mkwama kwa mena. Gwina mtu na nare kumwa turugane ni kumwe nendi. Kapiga hii rugana rumwe. Udigu kuyuki lila mtu asi amriki asi ogumu kwa ita. Nage woma. Tachira.
1: Yeah.
0: Msigentu puntene asi nga hii horoka hena awe. Oyo sininke peke. Awe. Nani eh? Awamen. Amemoko nilisanyi kemboku. Tato minenge asika tantereni efro u. Aka wize, stentu nyogo. Aweta nguro wange stanizi. Kostengu kotanzi tanika wagwa. Nasi awe wakweni moka wizire nguro wa. Nye katu ya zogerere nao. Kawa zuvire nana wa usiria si. Kapyo karamepuko. Kawa uzuvire udiguoge. Ngano na watupu. Nani ye? Na watupu wa wakwa itasito ipuliri lepo nana wa. Mtima kapigwa apura. Anzihe na kota konane ndapanda. Msita gwetu gakere no tate ndapanda mkure nkuru. Hawe nageta tatuka zogera nao. mora na oyo sava mwenga tugwa.